0: 18 ngokwesikhamu salibeyi.
1: True story.
0: Ngaleko jotha Friday mini makuthi ngaleni yotha nginyoro bona ine gaphika engibik somo amathonge esi yona tsana nganale. Ezekiel lamba si what?
2: Lemo.
1: Hey.
2: Uwa mune fa gatwa ngisal pinda banolo.
1: Kijamege.
2: Kongwe kape sa ga TV ga si wo tu ngi brere so kwa tumala ma TV ga ki bo yo sit kape sa nale jaba cha biore jaba cha ri lamba chukwa. Amuga ronge ta kini ga tu lo bimba go rabara brere. Age ta cha ga sa go yema ge le karibu ni sana.
3: Asante sana.
2: Ka TV go Emmanuel ga TV go Davis kiru ye si wo. Ma o tiene Nelson Jeep kon. Api tul choro no ga bamzi ese ke si wo kongwe.
3: Kongwe kongwe.
0: Yes, Congoy.
2: Peter. Kitan baya lemo wa mune.
3: Kijamege.
2: Ni lero badano gore to ro banni we ga leta ga. Abli bu no ga le de ga ta kini ga ko masab so ndu. Na ga ne ga ga ro ta ga pesa. No mo ta

0: FM radio nekyo menge emo kasarta agatul agi gonu kerengun en kachang na test ko olau
1: Friday met kapisa ng pwede tabrani agere mayang mi ko mie chito ko naka nyoro silingit ngoto ka nyoro silingit tapo ngonya giyabit kityo mati namsi met kapisa aya kimi te duke number 2 kimi te duke number 2 mi chito na tana kawaka agravishe kita ngin tukul 0718 ang beki nabar ngung 657 rip rabishe kapisa agibangan kagilipa ato kumanyo na gila
2: Manyore
1: gila baati. Baati kumanyone gila. Star

0: FM Radio nekiomenge imo kasarta agetul agigonu kerengung en kachang na tes ko olau
1: Friday met kapesa ng petu tabrani agere mayang mi ko mie chito ko naga nyoru silingit ngoto ga nyoru silingit tebongo nyagi abit kitu mate inamsi met kapesa aya kimi te duga number 2 kimi te duga number 2 mi chito na tena gawaka agravishe ke tangin tukul 0718 ang beki nabar ngung 657 rip rabishe kapesa agibangan kagilipa ati kumanyo nagila
2: Manyone
1: kila baati. Baati kila. *441*2#.
2: Duget ko number ai.
1: Amaji kaje ngita ne jutu sai.
2: Mhm.
1: Maga miti kigage ngitiem kosaktaeng amenyoro ngungu ne patai kaje kai.
2: Mhm.
1: For example, sai go na 828.
2: Mhm.
1: Chil gitu *441*2#.
2: Ye.
1: Nguti misen ina ile kai rikto le mi barate samung ko guti misen gi misen vaing
2: ina ile
1: kai orna kai kai kanat kur geta ke ngi
2: orna ta gewi
1: ne kai misen ata ne vaing 120,000 120,000 isub ngatu ti gai ga ira *441*2#. Ira jita naka jut pujo.
2: Kigure
1: 0719 0016.
2: Elisha and Arabto.
1: Elbu mood. Jo guna ta gjo. Ira sabu kira isyo. Ora naka kora 0721 721.
2: Namjia ta ge Bravin.
1: Bravin no. Ehe. 0722 058.
2: Bravin. Ga Bravin is no.
1: Ehe.
2: Ngani. Arabto.
1: Tum. Very good. Roni ya kekora 0729 669.
2: Iwe Thomas.
1: Thomas. Roni ya kina 0711 614.
2: Kigure inedet Rotich. Arab Rotich.
1: *441*2#. Iro mimi tuketa kasi
2: iro kwenye kata. Iro jorwe ni gure Aisago. Kali Aisago kinyo.
1: Pateji
2: manu.
1: Joga kukwene kwa magaya mkwene.
2: Joga kukwene na Aisago. Nakai
1: kereke kuna magaita iti ya mamu gai nyoru. Gure gai nyoru.
2: Kili ngai nyoru.
1: 250 shilling. Ngite ine sa
2: hii. Ngite ine.
1: Agye mene kiko kirta.
2: Agye mene kiko
1: mene. *441*2#.
2: Yap.
1: Manu kwa tagea na mkubye. Ngazio 0720690. Ngono.
2: Evans.
1: Evans. Urniaga kora 0722946.
2: Urna Dismas.
1: Very good. Urniaga kora naba 0713749.
2: Dennis.
1: Ngoma bijebio su.
2: Ngoma bijebio su. Ajagi ni. Dion.
1: Kumani ni tu rais. Mojo tu kulju kupekin kwa anjara bise ju. Maite kaju.
2: Maite kaju.
1: Ngoma bijebio su. 0722211123 ngono.
2: Amos Bungei.
1: Amos. Duget ko namba 3. Ira sofa mami jini kwa kumise nko saktae.
2: Mami.
1: Kero. Sofa ko mami jini kwa kumise nko saktae. Aya inyege.
2: Aya inyege.
1: Kigenin.
2: Kigenin. Ijili kito *441*2#. Duget ko namba shopping.
1: Pane angot ko tegele kwa tegele 120. Ye tepe maximum amra 155,000.
2: Maximum.
1: Maximum yo kabisa. Kagile iwe. Tiam kitcho ko saktae.
2: Konyil ai.
1: Engu ne badega shek somo.
2: Engu ne badega nek somo.
1: Mi sentia ta tuayo.
2: Ah.
1: Ngot ko jili len 30,000 de shopping. Ke chiko genyo.
2: Ah.
1: Ngot ko jili len.
2: Ah.
1: 150.